0: enti se on down so so
1: aha
0: on na obetimi atena edo na dwo obetimi atena kata so sa ma dia ache
1: sa
0: eh na me ba dia waya ma me painti na me na mo so waya ma me painti eh na me ba na o ma me ade na me di kogu nsuo
1: na me ka se enumre bi obeda na di ba bepa no ho
0: ya sa be pepe
1: na ma ye ne 30 days me boa
0: pepe pepe
1: o ye wi Chinese bye
0: papa enne die maame no ho yaaye fe no
1: sa
0: ahode sunku bi e maame na nya no mekwa no ye ne ye ma no kwampo no ebru ya dwe ne ye ntiasie
1: sa na ba bi okorota na ze wa ko hobiem
0: da ye ko ye me ba ye na wo che ma kwanche na me ye ye no ne ho to no na me bla na wo Italy no sisade de aye no ye mfa na nko chire
1: doctor
0: no say bia ya re ne bi o ho ana ase bi ni o ye koye ko du ho no no madam no nurse ni hwe maame ni se no se ah e dro be na mo de ye maame na na he fa na mo de maame ni koye a maame ni ho ato na no ho
1: ayi fa sa no sa na maame nurse ni ka
0: sa pepe
1: wo se e dro be na mo de maane no mo ya wa ye kama sa no
0: ye kama che se maame ni ho aye fe wo hu mpo se obi a wa yare pe ana ase bibi e ha no
1: wo se mo ko doctor ni hwe no ka che se one day
0: o se ah mudi ni kon he o se
1: aha doctor ya kwa mo mo se first one doctor
0: first na ya kwa no se da bi yale enye hospital yale
1: we se doctor ni kacha me said ya hona na me pet ye
0: doctor ni kacha ye se yale na ehe maame na
1: enye
0: doctor yale
1: na ne hona na wishi weti na ye se wajai
0: oh che se ye die dro na dwale maame na
1: bi
0: sasra
1: na
0: ne wi die na ye kama odidi
1: ya bi ane ba ni anope
0: oh ne die ni opa ye fufu
1: ani amon woma no
0: egusu aye wo
1: na na se e de obra na ni age pa
0: papa papa
1: wa hu di na mitimi ye me ka se na abota na dia macho ne ye adibwa na esunsu ye ni nipa na tuafi ase se okoko yi no na esi akwa kwa se okoko yi obi ade se okokot ni e dwehwe nkra tam se yi pene firi han manse nti e mani pa ne mere ni aye huma dwuma ni na mitumi ye di akire on se fi wani age ye
0: ni age ankasa ankasa
1: na ne ho ye de
0: na mi adum ne ho ye o se mi nka ncho se nyame onhira wo onye okesie adwuma no entre na nye mo
1: Kacha nse ne mane brings ko menim bini.
0: Onu anka sample so baba.
1: And ene ne ano paye kacha ene ne mra.
0: Me de ne baba.
1: E redan ko poja. So mane fem of eno ne men kacha. No kwasem se yade na wo yade ne wan madure ye. E se nka konsuenti men koye. Jobu mabusi wan hwe na yade ne kura ku. Ja ma hu bua kan wo kra twen na abotere wate. Ade ba ko pene menim. Mpani se nyangwa ntantwa men nso ho ane twen no. No kwasem se kuku bia ne tene kuku hye so momo fo de urade ba yadom. Obedom me. Odum me na besia manim se kim dan twebu na ngupa mo bi se betempe dan na munku beka se ti fo chade ye se ye se ma no yu ana dan sie sie maame ne dwa na dwa timi ti ne ho tiketa so sa wonde ontimi nda ye bia na o ya de ndia ne kwase se wan madura kwa na ba behuma no paiti ya wa o ba abo an fa she otirim ma wonni mere me number nie 0244 725 4164 sa namba na wane ne di fo chade na manani ye mu no sa no pai wo ba be pe me kuma sia to nsu e se so fidia janje wo amono ne na obese woni me di ngoma 0244 94 20 and 14 wane namba ne no ano no na ne ye mu sa no pai no wo fa ka ba bibia wo bia me kuma sia to nsu sere so ofilia janje e bia na kwasa mse uhia namba sa sa ubu okro tike ma memfa namba ni sense su biem gana fo namba ni se 0244 7254 and 64 eno ano from nene men kasa papa me ba ho me faka ba bi si ha mikuta me ameka na namba me nam kwa ngwe sim nam tek kwa isu na eba me bomo de asem na masantas kwa na me nche ba bia ba bi si urade ba yadom na ahima me mo akwa ba
0: yeja
1: na ho ye
0: na me adom
1: e se de atu se wo sesere na ku fa ye bi o
0: ba ye bi papa papa
1: ye de kristo ase e de we pi ha no pa yi
0: ya di mbe pia na pani sewa pa mi kuru wa abrochiri
1: okay
0: jamne na won kwala anan
1: okay
0: ni ya de tete wa anti wakati am so de kai bi fa abrochiri aba oba wa ba be yisu na di ti wa san ka chem se ka na kura menton na mshiyo
1: okay
0: ti mini mi nwa be ma bi ne wofi ma hwe na ma na VSS for covers
1: okay
0: ano ka chem se na dan fu bi wo no ma ba ma na kwa koton kan
1: okay
0: ma na mshiyo wa de ka ni pie firi fi papa de ka na
1: pie wo bla ni de ka ni pie firi fi
0: wa de pie firi fi be manti ni ma hwehwe na me friend kura won fa
1: eh
0: ma ya fi de atumi ni nsiu nsiu kura ba se ya na me fe mi kru bo na ma no se se ka na me fie dia ene ye ni na wa de jaye mo ani ma won me fre ni
1: me bo na se ka ni ka ni wunu ana mpa ka na ma de ya wo be ja wale
0: sa woni be ja woni ma ja kura ani sa
1: eh e ba sa na ye mo je
0: o na me ye mo hwehwe me pa ti na me su
2: na meka kyem bi suo kye madamfo bi no so papa bi wo hɔn sofo bi wo yaade pa enti me yenkɔ
1: o ba me hɔn ni adidi se wade bi twamfa me so aye
2: me nya adidi mu because mba se de na wo si aye bi ama nkrɔfo no
1: enya ma ho de me de me ka se me hwa ho am ndue onse bi ma de edu gunsuo mu ana me si ni pana o to ka no no ano o ka de se kwan bi aso de ka na be de beba
2: enti
1: de fra nua ne di ma me ana me kire wade se kɔkɔ ye wo ye wiye ye de wo nua ne ba sa wo report ya na aso ye de
2: me report mu ko ye case ma police form
1: but so na mu nua nua na wo de ti abom
2: me nuno o de wadwane
1: wo fra nso a wo mfa
2: fra na wo mfa
1: enti month ne a kire ne still na aso akoma da so de de mu a
2: we se me ko ka fra na wo mfa
1: wo ju ni ba bi aba ko chi aka
2: na
1: yeah, there we are dalashin we na.
2: So we ma me ye dalashin.
1: E dali en udi dali we na ye dai.
2: Me di dali wie ye na anti e di be 4 days me fie. E na me nwa na danfo frɛ, me nwa de me number ma na danfo na na danfo ne frɛ me se ka ne wone ho. Anti wo de ba.
1: Wo se ka ne wone ho?
2: Ka ne wone de wo de ba me kwa na na me kokura dwiri me se ei.
1: Ono ne ka se ka ne wone ho.
2: Ono ne frɛ me ka che me se.
1: Na e di ndro ka so de ka ne ba.
2: Se ade na ade ma mi djwam di bibu nsua mi huu ye no na afide ne ho hyehye no
1: ono na se ne ho hyehye no
2: no ase ne ho hyehye no wonti
1: na da na watam sika dia toka no
2: papa nya asam koto
1: se ena ade ono abetima to ofo na oka de se wonim the reason da hwana ne ho hyehye na se o cheche mu cheche se
2: wa da hwana ne ho hyehye no nti ka ne kora wonti mi nsuo nti mi a wo che ma mi direction ma mi am ko ni fie ena eja mi pair driver ni bi ena wo tu ka no ma ya ba
1: sa
2: nya asam koto papa
1: na me boy best kasem nso no e se best kasem no wono wono kan sikasem bi
2: wono man kan sikasem bi a wose me de memfa ma de na memfa nko wani mini sikasem bi a ka
1: sa
2: me ma o misikal minim chi na ma o bitu ya e de be fi
1: nde se asumdua ba no kunen
2: se de asumdua ba pa pa pa pa pa
1: ye de na mi ase nani an wo fra wo
2: mi nya no ntimi mfra me de fra no se kora wo mfa
1: nde se wo tu afri fi yo
2: o tu kora afri fi
1: ene wo ba na an na tena wate
2: pa mate
1: o ba ba sa na tena fi yo
2: bende
1: o bende no se be fa ka no kwa bende
2: fi yo kora de me kunen se wo mprema ne tena fi yo no
1: ah ya hweye wate so bi aso ha no adwene wo ho we are still hand my dream. Why?
2: Why? Nyame afa so aye bia mame.
1: Ene ma ho den. Ewrade na farm so boaye. Na de ban say amenya no den. Ni na abetre. Wo say mistakes ba. Hunu kwa so ani wabusu anso betena sina nkwanko fresh amanta wanta bia ma.
2: Papa mate.
1: Ai. Ewrade na kupon kan. So ma am kwa etwa mase ho. On firm off air no ne menkasa. Na de ba gun so bi so fo metika menya wona bia nka mepe. Onko mo me depa. In fact say we si e kasa ne mani age. Je number no. 0244 no. 7254 and 64 when there's a number no na ne yemu sa no pay metena se wa to nsuse so filia junction and penny se teni tenka na chezo ho me fanku wo fa so de beko anybody kwa yam bexe wo eni tire kuta no abo ho ban se bi obi nyim firi wonsem na no kwasem se wiashia baraba e bo mande mo de bum shua baso baraba piam wo babu aho papa me wo honom na no kwasem se wukeke ne be ye adwuma ana obu ona ne sasa di na chi obu ana di fia kan ni padua nde de kan ni padua baso na kwetie no nsode so wahwia ne nkeni obu ona ka afra damfo nti ka chichire no aisa na nsi trum ma no kwasem se achichire wo e basa wo do afu a wo twekre ntwe na ayira buo nsa ayira buo na afre wudi se ma buo ni mu akasi esunsun bia ne ayira wo ye mbeso ba konkan behume Elimi ninguma na urade mfam somwa. No kwa samse urade ba yadon. Anshi ebisi.
3: 0244725464
4: me personal number tie ne tie ne ye me personal number abeso ne me kasa papa mbeso me no di ngomo pa na abena bebia urade mo buru na ho de na basa ne denje de tumi na nimu nyam eye kasee me tetefu number de fe na adua na ye fere no
3: 0244725464 bia baso na
4: ma me fa reason ka ho
3: 0244942014
4: me pa tete ne tie ne ye ano pa metena se enkal na me wo atonsu esere so fidia junction me wo putoja o ba putoja e putoja na wo ba udu putoja station se kim filosofo na me dum ye me number na todwane ba bibia wo bia betime ne number na ne me akasa na wade mbru ho akasi bibia lance atun ne ye di nkomo na wade ba ye mwa ama nkurumdi adadi ama meme no mienu friend number na afi me no nkasa ba bia wo kasa firi bia
5: 0244 97 25 14 0244 97 25 14 0244 97 25 14
4: me free red when you saw a friend imagine it in my idea when you hoop right gun and more comment you behu why yeah me it's me free red when you saw a friend a red in car hello good morning morning morning
6: morning
4: me running bomba call there yeah the Christ has in batoka sa fin fan a dance asokwa me run batoka me tell you and then running from cinema
6: and
4: we na we na car wa betin dia yeah adwuma so ah we na car betin dia yeah adwuma na wo lance say di twika no okay and no problem bia odon fo no mie kwan no ma dance na wo dia wo yesu dim amen me be fi we do so we say me fi so wo frem why medase from a person number name in casa 0244 0244 72 54 64 0244 942014 number na wan nana am a personal number o from a pet only me and be casa o
3: 0244 94
4: so we apostle yaba morning morning me ra me ma cha no pay me bo mbo ko de na go po de a che bo ko ka sa fi fa da che pam so ko de ba ne fam so na ma me o su o he ni e de ba de fam me so na ma o osu no wife no problem ami nkwa no egu so osu nkwa no egu so mi enche me fiwa dosu mi fiwa fere na mi nkasa erade mi ekwa ma fere me pesa na me nimi nko papa me pesa mbe huma no pene erade fa so bua me na niyama sisa fere me 0244 942014 0244 942014 Adria ni e fere no. Me pato good morning.
7: Good morning.
4: Me pombo ko de.
7: Radia do.
4: E de Christa se de badin fam so na ma ho.
7: Me pato. Me na me ba ya me kase me to me kas me esa no.
4: Ona bana se ko to fu je si no.
7: Me pato why.
4: Oh. Na obi aba ho.
7: Me pato me fi wa na. Your friend is in vacation number tomato.
4: Oh, what to carry me, sir?
7: What to need you
4: now? Wow. We decided so to talk and check a car.
7: First of all, I check.
4: Bye, say.
7: More than a couple of 6 months.
4: Ah! Come on, sir. We'll be able to do that.
7: We'll
4: be able to do that. And we're not going to have to mesi wa pe mu pese ya to wese ya me pese me ton o pe wese me pese me ton o hu na me tu mu wow
7: eja koko no
4: e di achi ne ja koko na so di achi e be to ene ni pa ho ade ntie am pe ya abrantem bra aha e ye wo hu
7: e bo
4: sa dan de me na me che obi ene di oba abeto no kure ba kupe
7: but
4: we Awurade mie kwa na mu adanse wo Yesu dim. Amen. Ano peya abrantam ate. Nyankopɔn sha. Wo pani bo so fo me toma de ka yem to obi aba hu bia na okɔ. Me pese na 0244. Me di de so fo chaade 0244942014 0244942014. Papa mbese mbe hu ano pai. Me pese me di nkomo. Me pese wo adefo aso bo ame ni adanse da. E kwa sisi amadwe hu ame nti ase. E wo adefo aso nka bi ni adanse da me hu bibi. Papa me pese ka me hu bibi. And your money now, Sissy, now, but 0244942014.
5: Amina mimi ni abiba kwangu maana yezo unakwenda sehemu haya watu ya noja
4: uzuri bra pendi obabasi otu kwani
5: ai
4: ne Canada
5: wano. Canada ni
4: oh wow ni what to say
5: oh nyamia tumeze biabo ko nyamia tu last week na na sakana pa
4: zige wasi last week mara hi
5: nzaka ni pe pantu ko
4: umuri visa yemane ko yemane ko
5: ah mande visa
4: wow ube asa mna mekati yo
5: o
4: ka so obo komi ti
5: no
4: nko bobo ana ho ayo ka so obi awan ye
5: be
4: se tin se enhwe dodo a che no ma ni nko bobo ana ho wo mu bo ana ni enhwe na mitumi ni pantimi na he wo su na adum ye se emfa mu adase no na wo bre o wi na mitumi en me dem kana mini tie me ando pay bra wo akwakwa du afro ma ni na kasa
5: o me na
4: kasa wonderful what you be di?
5: Oh, my jedi pa.
4: What was I?
5: Was in the first pick card or the
4: bubble. In amini ade asa ni pa ho de wo nka ba di nsha no. Ano pe ya abrantam acha we dangu po nsha. Me pa cho nana ya nana ya wa Italy. Oh okay. Nana o si wo Italy ya cha kwa so ngoso. Fodro so he oh land no okay or credit okay me ni aba ko credit me chia kwa so ngoso na feo ajema prempe me chia kwa so ngoso o credit me chia o Mr. Samuels me chia o so credit ready ngu potential okay James from Germany okay for the person man na men kasa papa mbese me ba ho na mbese be hu me be mada from Matthew Watcher and na mama me hu nto mama na me hu nto be tie me ti bra be hu ma na pere ba na fam som wow 0244942014 0244942014 biaba som ma me fana me ne nkasa ah ma me hello good morning hello morning ne mpamba kwa dia ya dina ngopu ansi dia wa dem fam sene mam
6: baba ke hon fam kwa hon fam
4: sa won started do watch
6: baba busumi
4: ah u fi akwanto mi na aba
6: twacho
4: eh mamu se ya pack pack bag e si ho wo yi tell you
6: won ba jo eh
4: ti o ba ya no na o ba bi ehia na uno ban shia na wa fafo afre woni da wie ya mum ntabtete ye no woni ne kasa 3 days pe wa fre na fu ne dum u fre bi ya fu ne dum ama ho astate do do wo hu nye wie ntama ya mu sheshe bo akata mi se sofo wo bo wa
6: papa
4: oba ni incident ni si yem after 3 days won te men ka biem u fre fu bi ya fu ne dum mebo a
6: ne ko ma fre ne be 19 na dum
4: fu na ye dey
6: adum
4: oba na woni ko sia na woni nipo
6: eh
4: tie o ma ni sika o ka de se sika de on fa na hwe nti wani mebo a tie since a woni de wie ya no oba ma ni mpeda but won be se obeka mebo a
6: papa sana
4: na tie me be na ebre enne metena se mi wo putu oja enka na mi wo atom si se so fidia mi wo putu oja bra o ba woni wo yede mra so wo yede
6: Baba.
4: O ba wono yere mra. Bate.
6: Baba
4: show you. Baba na woni nsi ana woni nipa. Ana wen. O su de o su oba akoko pa de se obehu na betwa mu de nkani ebesi se mebo a. Tie bra behu ma no pe wate. na me na wonkasa me bre ne yae bre mi firi hanu ma bomade akome ni ne cha de fa me personal number ne tie adibi na akere wo so wa ya wunya mi ye sese hubwa na aka wo
1: 0244 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7254 7
4: 04 94 bacha wasaba wada me bu miana me ka tele me mo acha no pro hene
8: eja
4: ba ne bombo ko de
8: ayo
4: ya de kristo aso ka sa fi famira asante a tuma agwa na sa to nzo ago
8: na
4: ka se ah me bu mi ti o
8: Me
4: say na me dum de mara de man be bro ne kase we Jesus dim amen from off na me no nkasa from person na man ne me nkasa papa mbese mbe hu ana no pan ani man koyi
3: sorry
4: me ni ani je number adoba se sorry ana
3: sorry
4: ma me fana me ne nkasa pa so good morning
8: good morning
4: ne mpo boko de mu ya ya de christas wa da me buka sa fin fam
8: I
4: dance for me. Me wa den wa den fam sene ma. Me se na me dem de ma wa den mi kwa ngo Yesu dem. Amen. From offer na me ni nkomo. The late amo kwa ta wa na mo kwa ta kru mo hu.
3: Don't pass.
4: I don't pass.
3: Yeah.
4: I wish I dance for me. Any I dance
3: don't pass. Don't pass na ko for me.
4: Wa den fa na crazy your baby. We wi oko the late. O hena mo kwa ta. Na ya odi ai.
3: Eh me ba. PC.
4: No PC. One name is Shabu Shapani, no?
3: When you be doing Shabu Shapani, you don't come for me. Say no, but so called that.
4: What is my AK?
3: You don't come for
4: me. You don't come for me. Maybe my birthday.
3: No.
4: Me, I'm an animal from Tiamwa.
3: I was 15 for now.
4: Wakatero. Wakatero.
3: I can't just say baby ho.
4: You're the Hubert Jim. Birthday ready. You're the Hubert Jim. You're the Hubert
3: Ibidi.
4: Na me ba do bia mo acha no pen.
3: Ibidi.
4: Ya mo acha no pen woni weyere.
3: Onkra kuma.
4: Emi abushe ni nya. O ba bia mo sie na aso.
3: Ye ba be kru mu wo.
4: Ye ba ba ho.
3: E ko di birthday no.
4: Abe di birthday na be ta wachi.
3: Se me nko pon de. Kru mu so na sese de e kru mu wo.
4: Aha, na na di ka fre yansa wo. Fre yansa me pa cho. Fre yansa nko mo no fre yansa se ye ba ba ya ba.
3: Something no.
4: Ai.
3: I didn't
4: even feel it. Oh,
8: I'm not going to be able to do it.
4: Hello.
9: Hello.
4: Mi wa mi mo aje no pe.
9: Ejo.
4: Ne bo mbo ko de e.
9: Jodi adu.
4: Why is he there? Asem fa.
9: So
4: ga sa viva. Mi se na me tom de mam, e wa de man to mi na ni mo bre na ho de na basa na kase, o mi e kwa ma ma won sere, wa Yesu nim. Amen. Mi fi wa do so pa fa me. Fa me ni mi nkasa. Nyangupo de afe e be kame mi na na ya ma fintia mwa.
3: Next month,
4: August. Now we want to know who are they? Birthday, the dear man. Birthday, so be room. A new room, pa. So I catch you.
3: Who are they?
4: But answer me about Kwanu. And you know, Obey, now I will call. Now we be at
3: the same place.
4: Zero two four four nine four two zero and a one four zero two four four nine four two zero and a 14. My number 0244 725464. Ba mani da fam ba frami ba jie dure ba de ba yad madan shibishi awu me ma uche mati 16 years girl ma me chia kwa shun kosho wednyangu po nka mo ntu wanamo emfasi na apostu wani mse wa wa dene na miyobulo apostu Thomas Okan oba pada fam
3: mikai
4: wani mse boshu ya ba besimu dede atosu mwache ani wakata wa papa echi u
3: miyame suwe bie wendo ande 15 nebe ye ye
4: aha anye baba we
3: wede da yu
4: na wamba ya yenu o adansi asoka dansi asoka dansi
3: asoka dansi
4: asoka dansi waa na yenu bako suwa
3: ese ni su ukanje china su ni sasa sila kula bako china su
4: aha anye sina zepi
3: anye na
4: uwa suwa wase bako tumu ho
3: Aha! Odu kwa eda so so eda.
4: Na tutobi do adi ya ba kwa adi ya ba ira ngon ma ya de. Ba adi ya wo ni.
3: Ba je chiso odu so papa free mu.
4: E wa hifa.
3: E wa dan sasu kwa wa.
4: Adan sasu ani asu kwa fu.
3: Eh this man edi ya yeko ho.
4: Sa wo hu.
3: Enya se biketu.
4: Ani ani ni week ni week ni ani atwa twa. Na mum nyangu po odu ya Saturday de.
3: Mimi nde be
4: de. E eske papa.
3: Prempe.
4: Prempe school park. Ho. Ani kwa ko da.
3: Junior high school.
4: Eske.
3: Efrim
4: na ego katanechi
3: sufura
4: na na fa na na fa na na me pato na we last call na na wodam from na na me pato mo cha no pay
6: super
4: easy bro obede no date bay 15th August ye be dia man why
3: that
4: na e mo bi ani ma ye ni ego dia man me pato say
6: e nti for pore glosson
4: Yango pa ye
3: 15th August on
4: 15th
3: Eminda
4: Eminda
3: nti gise is o tushada
4: e wu be kwesi ala o be kwesi ala ade a chi ya
6: e sey kwesi ala e be di no yi Eminda na ade ti ago na ze so
4: ah ni no so ye
3: di Eminda de menya kwai
4: Eminda no
3: na me so bi da fo mo
6: ana kwesi ala na ye
4: I'm not going to be able to do it. Apostle, me free hand mako. Confirm the number in kasa 0244 725464 Media team first year. I'm sorry, but I'm not going to be able to do it. I'm Amen. Peace.
3: Bye-bye. Prophet Ochoa, the Citizen of Christ Ministry International. It's going to be a put you ja. I want them a corner so. Obey Roman Asorodine. Na obe filling station so aye petrolant. What's all you need in Kobo?

mpema feelings ntwede wo nsu nya bi wedo ayaraba bazen tabeta fe fertility ebe bua tuni nyina sa kama kama adia mo ba bia wo yo ba na wo tem na kame asa wo bu nsa ye jajo twa na fe so pains ani oya na wo ti dia edo pe bebo na araba bazen tabeta no enso ese so ma yosem ye power mo adawo mo dia do pe dia ba ko pharmacy ni drug shop bia wensa ebe kan dia eno ati wo mo ati aya mesakio so aba na mesakio no na ebo abema bia we

0: Oba e de ene ne kan e no no na wan kire ne wan kire mu yi o
1: mu titi wo de wan kire mu yi ba nsele no woji tu se wakoye ne a kire ni and then at the same time wasa ye dan wadwa ma be do lenten dia mesrawo ni sika no mu fana dia ma na be na ne se ka me ba aja
0: se pa so ti be mi ma ni se bu fe me se sa mo fe na bi ko me an ko se ji fu mi mu wono mi
1: won ma kire se mi mo o ma me de se wo ye ba pa nyini ana ba e wo se wo kura so wo di mu tintin ma wo ni bibia
0: ana me te se ntu de mi di ti a me friend e ka friend
1: ti na ko pon ya ya domo a enyimre ya bo no wo twa e be fre oni aji mu aye
0: e ba te yo mate
1: okay ha mame itwasi wo abontem ra sisi a me ba mame mi sa mesinfo ana mo amode mu tie no na yenhwa de okay o se ofe mi bo aso de nkra ne ba ma me ne de a yenke enche no
2: na hima edan sebu
1: yenche no na wo fe no na ma me kro no wahima ne hwan
3: wahima ne ayi ma me ne ebepani
1: na ma me na mu we
3: ma me ne mu vio no
2: sebu na hima sebu mpredyasa yenim ayi me sebu yika mfa ntu no wo dan tre efie Ignace ni bia ni obeka se me 12 years ya kosi suwa obeje sa aka na fa ma
1: me ba o fa boy ma Moses me ba hello
2: me
1: sa me mi sa ya nyane sa ba bia e don mu an sia na nti ana me
3: pese mo mo
1: be defend hello
4: hello
1: ma me na how to say
4: Ifa so nyan ko fa do.
1: Pacho woni meja Moses awoye Messi ni.
4: Me fa choin.
1: Wasi dan ya mode ma no no. Waye ho adwuma bedru lent na no nkomo no ni mudi ye. Waye feel na eno nso hoka eye 1500 6500. Wa wie sika ne ma adai.
4: Madam, en tisa. Sabio, e dan die. Ye si ase edu lent ya ni ehwie.
1: Kire se se
3: na mo ka
1: ya wo. Ya se ya su form no. De wo no mo ka nyina ne se Messi fu adwuma ye no. Ya charge du lent na. Na bi a miansa no wa ka no ese wo to blog no to aso no. Ano so wo charge fufro. Wo no mo ba sisi dan pi.
4: Wo ne ya nka ne sa. E na lent ne nso kra no. Carpenter ni mo board no ma ni nwui. Wo du window soro na e wo se ya fa carpenter bobo no. Ya saka penta bobo no ene o ti wo yi yen fesi mi ma mi ma ni sika mi ma me ka se ai mi pa no se o de blog o kra tre le beso so ntun wi sika no so waji aka 5000 pe sam ai 170 waji 120 aka 50 enti ade enti na o wi e o wi a eno na aye ni problem a
3: wa se ko ntro o nka no kre kana ata no ni so o re nyina me ya bra o me twa me abra ana de minimum kan mi sa ba de ma no da kan mi ko twa me kan ho kan mi twa ho
4: o sa na wo kan e so na ma mo nka sen kan yanku ko ntia ka
3: e no e be ma so e ni e ni be je wo le konta bia
4: e ni e nyame akasi ana tete ne ho ba e ni e ko akasi ama denti no obi a di nyame akasi ana tete ne ho asasi we so
3: e ko ho do kan ho no ana mo de yan pressa na mi no de yo ho am se mi kan se ana mo mo na de fo ho
4: Why
3: are
4: you
3: a dancing? For instance, I'm not a friend of mine. I'm not a friend of mine. I'm not a friend of mine. I'm not a
4: friend
3: of mine. I'm not a friend of mine. I'm
4: not a
3: friend of mine. I'm not a
4: friend of mine. I'm not a friend of mine. I'm not a friend
3: of mine. I'm not a friend of mine. I'm not a friend of mine. I'm not a friend of
1: mine.
3: I'm not a friend of mine.
1: Even if simple say oba esa se o to aso mpa feeling ni sika no eh
4: madam feeling ni sika no ma me ntire wu mu Ya
1: fa nkrofo a omo nfe. Mesre, wo ni ana di nka akire mu. But wo ti ni nka se, e won ko

sika sa menye de bia won ti amanse community bank fo nka na na na na na na I feel pa. Bank bank go be a fine ya kampan se community bank. Ese anse sa bande tiyo kan, nya bande tiyo, den hiya se bosum ye tiyo kan. Ese beji loan ni bi wate.

0: In fact, when a man presses your animal, he's usually looking to buy it cheap. So be careful now about the hey, where they are doing this idea, now where they are tuku tuku, what could they are now hey, obaso atwanefo. Na eye be enemy buo, enya buo no asempote na me no kana yumre. Nipa bi won ma mu ye konko. Osi osi o chese, osi osi osi ukwa ho. Oya ntobro. Hey, ke we are fine. Hey, and what far who say? Obo obaso kotoma ni die. Nipa bi all kamfo no. Na wo de all milk free wo huntia. Yes, or come for no tremor call, come for the do home, come for the do betum, or come for the jebusia, or come for the throw BB. They are calling you with the way I didn't send an amasso home, or baby other kind of watcher. When a man presses your animal, he's usually looking to buy it cheap. A becker's a pa. It's one more air come for war, and a way a good or baby other kind of watcher for you to solve it. Obeyam watch and baby, our source of happiness, source of income free. Oh, the course is what? Oh, quack, quack, sick, quine, or quack, sell, nyoma, shiny, baby. Oh, come for girlfriend in Yan, or person who could do fear. Morning now. Morning now. We can't say a word with your mafia, maybe, or a prophetess. Say morning now. Oh, mammy, or ye, or tell Pichum Church and ye, or a crack. Sam, I'm a prophetess. You're in a few, mammy, dear. Oh, what is Simu Jerebisa? Or Simu in Naho? Coco Montrasse. Montrasse never a walk on or be come for a beton of one. If you said, Drew Babia, wouldn't it be sign one yet extra careful? And you're careful, Kiko. Extra. So one yet extra careful. Na wo bi she da do do welcome food na ei na se se dia hwe ei onya gro twa so age oboa wo be hwe ka je se fo bi she kona ho de pa ye mfa wan sa na oko fo e boto mu a akosi ma jo
1: fun dia se ni ukra da bi e ko dibi
0: oh da bi ade dia se ni e dia dia ko se ni mfa ma me na ya me request sam me nko
2: eh na da na fe o ti eh ufu bi ya shoko na de pa ko du ya ho boto mu a
0: I don't know. Where they are now, where they are from,
2: where they are from,
0: where they are from, okay.
2: Ebe buo ha na na
0: but esi
2: te nya no kre.
0: Etan sisi.
2: Ebi esi beti mesi.
0: But no problem chese. Eti bi esi ne ho ne ye kan.
2: Enye sa na ni nya.
0: De esi no.
2: Na me je amekwa ku ne me shoko ku amekwa ku.
0: Enye no.
2: Wa ta bi top ye.
0: Akosi. Ti je. Answer ne bebu be no ho. Eya ade a etan sisi. Ye woni pa bo me antobro.
2: Eno de na chese kan.
0: Eno ho sem ne ye kan.
2: Ene ya kan se bia.
0: You are a little bit.
2: Ana bro wa do na film ni.
0: Ewe obaji bi akọ.
2: Je no wa je no nya na
0: wa si.
2: Wa ko wu kwa wa ni bi wa kwa be se bi ama no.
0: Wo de wo kire wo de wo de kire wo de. Wu wi
2: a ni bi kwa wa kwa na wo ba no. Wu ni se a kasi ba ma he de bro fu yi de. Na no aba bro fu bro na ba pa percent mi twa ma no nko no anwo. Me twa bi ama no.
0: Nti be si wo ya so.
2: but obi so ba ho no ma be hwe adwuma na
0: nye enye obi
2: ti o fu ne fenti no
0: we are not talking of obia in general but the sisi ne yeka ho
2: asem na de sisi ene de sisi na ene na de monfa nka ho
0: ah na de sisi de
2: ne ho asem be sira wo twa buru ma me na de be sira wo so no so twa ma na wa anye so de no de onka
0: o dabi kwasi yeah, we're positive and negative. And I'm talking about the negative
2: see,
0: today.
2: I'm both here. Who will form a midi? Obi suba ofia. Who will form a no? Oh, my didi that I'm mm-hmm. okay. Oh,
0: it's
2: not happy.
0: I'm it's one to abuafu. Say the panon to abuafu. Abu anhu no nam. Inti na chichidi na mana utu ne kura ano. Yes.
2: Baby, why? Yeah, but baby, so hard, ma. Me de na na nubu ye na nyesa aneti.
0: Okay, watch the radio. Koku, fwe.
2: Fwe. Na koku tika mu a koku ke ye fu. Ah, koku. Me pa jika
0: ni. Open lift.
2: Oh, debi.
0: Open lift.
2: Anya no kwe.
0: Me say ye ka enipa.
2: Me pi ebi
0: subai.
2: Me down.
0: Tio.
2: Said yo kani yo.
0: Tio.
2: Ampa. Ebi wo hard ma wo.
0: Yes, on wo rumla so so na wo domitre
2: o ska no anfa ma na so ni
0: o obi kwa ji kon koto obi so be je obeton
2: na anfa be di ni ni aho
0: that is it obeti bi ba be bi o twa boss e chale e wo da wo nya gro
2: fi yi o
0: ha obe wi obaji bi obe wi obaji bi eti e ye nipa bi nim su a mo de tena wi ase se o mo de o mo ho nka e bi a so so ye wura nipa tunum o mo de nro mu tunum en ho asem na me kan so I just say, but I just say, Obia, I want to hear from Obia. More than anyone knows me. Now me Obi saying Obia is my man. Is this how it is? Any more than America? And I ain't come here. Yeah, say yeah. Friends, say
2: go.
0: Oh,
2: yeah, do.
0: Tell Obia, I'm coming from experience. Akwabi
2: kwa
0: yankwana mkwache
2: wu sebe indirectly winya uko baka si tubumano batu
0: nti enti oka mfu wabu wano wapaya tonifu wato wanifu nso
2: se tuwe binsu wa penye si epubeni ya bubetia yana nkwaswa nkwa buo waa
0: ya binye nkwaswa
2: uu buo waa nkwaswa
0: itokwa mpa
2: binsu wa nkwaswa nkwa
0: shay
2: because obani ni kunu eti na umati omu wasi na kukwana yuse se ohongo befi na ibi ajwa sebe ni mse sao huu wisi mani nsuo no oku ya wabai yesu hu se oba bi fie but mani nyi se waba otimi mini ha wa me de
0: na ano de je se otini kun kasa
2: ye tie ko so me de mani bube
0: enti masi la wudi wudi wani kasa wani de wudi bube a otimi fo ni kasa eti wudi wani
2: ke bi a no eti bi a no
0: eti se me se me na na
2: kasa otimasi
0: me na na se oburo a na so mo mo de ne bebe fie no o de dwani si wa na o ma we so na mo nyina aja no eti onya ya pano afre ne yire abu ose papa
2: nti wa hwa
0: ose ba be fa nkwa ne kɔ kanishi na so onko yinam ne bi mfiri nkwa nim
2: eh ne tan go fon ba
0: wi o ma wi ni nyina se wabo ono ne sa ne nam kwan nim sa wo
3: timi ni ne yire tenase
0: o tene kasa o tene kunu kasa
3: bia no no
0: ha na bube ne atebe de se me bu me be na sa woni me a ntoka na beba
2: o bi na se ntoka pa se ya bebu nyina na ye atemdidi apia me tene wa
0: na bebu be ne se
2: a me bu
0: asa mo ne basa na ka kire wo
2: timi me
0: me
2: na na in direct way
0: o se bi se me dane no bo na wo tebe asa te se woni me
2: ebi so ha no mpa
0: ati se
2: mo ko mo ati ya no ko de ka asema kire mo wate ati se apia akwa na wo ba no hwi
0: ni ati se
2: wo se wo kan ya no na
0: ati se ye gina ha kasa na kwa ku ba na se ne se tutu na mo se eh papa no wato ne manu
2: eh je se
0: ya ne no ya se se tutu
2: ah papa ya no wo fre tri ho no mo be ya ne wato ne manu ya me ko se ka ku na se ho asem na ati akwa ya wo
0: na se wo no so te sa ba na se ya nyi ntoka na o de bi hye
2: eh ne ne o de bi hye
0: enti abu bani atibetia
2: enti amerika se bena na nanu buo mbuye but the fa bi no
0: na wo ka si unye gen z o enti dura bi aya menkyera wa bi ni sa
2: ebi ho so ehia because bi ho so a sa na se ba e kosa ye kama che na make ya pia meti ba ba si wa na no ye ba ha ya camera new camera man fo ma bai we na si fi ne ko mutu bi ya camera ne da bai na me she me ka word bi se ya mu se na mpeza me chi
0: me ka se yes
2: yes
0: na me se me kasa ye yia yesa
2: so mu enti kasa ne de e ho bato de na o kan ne de enye obi a wo bo abaso bia na chese bia o pe bibi na de afi ho na o pe o dan fo
0: enti de o kan fo dia fro ne so
2: obi ho kan fo dia fro but enye chese o po so o hwe ase
0: da bi en kan so o hwe ase o
2: se kan fo dia kan fo dia fro o kan fo a chacha se o bo fo ba ma wa o susu bo a
0: so o ho fro na o ko na o ko na o ko tu betu ni ahwe fro no ni su biru
2: na ba bo fo
0: ha na no no
2: no no asa so le tia
0: ha eno no ye ade a wo ye a en fa unko wie ye ni ye kan fo na gusu ye ye yo dedium dedium dedium
2: o
0: ye bi a kan na
2: o fo pe bi na o mo de o mo ye
0: o mo se kutu pa
2: ko e bebo a bebo a
0: so ata se ti se nei boti me ho so obi aso camera since no di panyini bi atem na obi su chechi o se ha kan bi kire no na o man information he we no akore bi akoda na aka he we no obi nkofo yire na aka we na no kofa we na wo na wo kan why my fees one day banka ba gunsa wo no nko bi
2: ndie no kre
0: ti e kan fo a wo de wano ate
2: na de na no
0: wo ka bi akire
2: na no di si ye e nipa no nko ana ne jejereje obi anka
0: e so nkofo bi so no mu defend around him oko wo no nko aso na
2: eko oko yo pa trechi e ka ana ya anya de ana mpanyifo
0: o ka gukwa
2: o ka gukwa enko hwe wo tumi akono ko
0: ana akore na ho
2: ko de
0: de mu so do
2: tumi mfanya hwe
0: sanity e ti ase ni wo no ma ye kan e ye indirect ye de pim asem no so ye de pim nchan ha eti de obeti no na oti na ofa mu aba aya na sa na beneti eti na ndi ni anom ga se ye bu ye twam e bentwa mu
2: bebi wa twam
0: ehe entwa mu ni se
2: bebi wa
0: se ye kira se yi na oti ase a e ben bebere wa ye ka biba ye ntiase e ben bebere ye bu ye ntiase sa de no kwa kan na di nti no mu kan ni sa but ye tiase ye don se entwa mu se twam de a ene nka ye nsoa wo hini bia opaka mbi mka ni so twam
2: adenti
0: se ka de nka ma ya na de foforo ye di ni sika so
2: nya no
0: Eti bibi ntwam nananoma de omye de ntwam na mum ye niye na enya ho mfaso
2: okay but enye obi a waka fu nyina ne chese opo ahwe ase na wo bo abase ah why are dear
0: mwi ai ga go ya
2: tunu mse
0: na se ma mebremo e na le
2: tunu mse na anu
4: wo de chinji na mo je wo de mimi je
2: na anu asembi bae wo mframam ko TikTok ei into pa se do shame cry pa ba se de wo yo da bibi de make come
0: ah me ga se wa ko TikTok no nze
2: ma ko se TikTok de me ko me ko head e ko so like obi hu asem aba na obi which means nipa no pe na sem but how do we see not eh se de wo yo ho pa ma de ko so eh se de wo yo ho pa
0: ga se wona bua PC
2: me de me
0: ti ba ko ko hwe bia na
2: ko hwe bi
0: o ko wan yin
2: ko hwe bi no se en tu pa na se se dia wi tu akira wi ye ni se
0: dia
2: tu fo je ye utu ye fu
0: o ye nipa
4: ba ku fo ko di mfa ma
0: da bo ye nipa
2: o ye nipa na de ono a ono wo zo ka se wo pa utu ye fu zo utu bi fu bi zo bi hwa wo kira bi ade bi a wa ye ni wo chi ni zo e poto
0: na se konfo kra twen bena suma ni fini so a ye nipa
2: na mo ni madam fo konfo nyina so mo mprafo
0: so fo twen bena
2: madam fo yiti o twen bena konfo yi o twen bena ma sofo na no madam sofo ya okotwe mpra e ma ne girlfriend bi wi a ne 25 million free ni dem
0: ana mo num bi ansa no mokoda
2: mo num ansa no mokoda no ay fine ono si ne ho kire no
0: ever ntwa yi
2: gokwe so wa yeso fo ntina weka me so amenye so fo bia na me so ye na chiri bia de me so ye chiri break time so fo
0: me de na me de unse obia o ye nipa bia o ye nipa
2: nipa e nipa enti obi wa semba susuka
0: aha enti me
2: so nipa
4: da bio me me de me ho ye memre enti me me
2: de bia oka
4: me me gwa jesus ayi ni ntumi wo so o mo frem se aso de so mo mro adam da bi mo frem
2: o ba mo me ntati mo
4: frem ya
2: o de go go ni wa se na mo ntati e mo go beta mo ji
4: o ni adam adoje me se
0: me se me ni na nyam so ya da o
4: me se be staunch member da bi me member
2: eh
4: men da bi boost am dey
0: eh it took a council a council
2: o hai
4: Mr. Be a member.
2: Wonder about poor Kurufie.
0: I said, ah na babu ye chiri chiri nukura ni mu wo mo mpichi na mo ka ye chiri chiri chiri ana ye chiri wei ye chiri wei ye chiri wei eh
2: ye chiri wei
0: e chiwa dia ya ba nyame ka ho asem ye nipa suban enya de wudie
2: nzi nsi ka chio se de nipa dia kunu mu no
0: enu
2: no
0: fi
2: fi na ne wudie fi wo mu
0: ba ha
2: lifestyle ti de
0: kasa o kasa kura ba ka chio bi kura no e chiwa dia wum
4: akase de wudie
0: ko eh
4: wa
0: se de
4: wangaza kuhumu makuhumu
2: mbisa ni nina ka hubi
0: na udi dia wano
2: mbia udi kuwa mbia ano
0: udi dia wano
4: hili wase sano
0: ahifa na mkamfon sano
4: minana
0: wa mkamfon sano ah enti sabapa se wana udi kame ano
4: minana
2: hata na yesu o 12 years
0: ae
2: swata sa 12 years mno kwa ifrichia sa ewo ifrichia no kuro kono wa hifa kaprinum kamine kaprinum kaprinium
4: kaprinium
0: Eso kwa e wana ne esu no e abelewo so.
2: Na nsa dokodoko no.
0: Akwala nka ne de ye yabelewo
2: so. Nto amfa no anya nsa. Odi konsa no odi.
0: Odi. Wana ne abelewo so.
4: E bi oka se.
0: Wanya pokia mu.
4: Nka se ensa papa se oka se ensa papa se. E wo hora ne anu we se no. We na mu se safa ensa papa no ka
0: ne. Papa ne I don't know Italy for you. Sa nwa no.
4: Nemu mwenye patesi
2: Sadoko doko na mwenye afri
0: Na mwenye ni ya patesi Sa wiche wika krebi
4: Eee
2: Sa patesi na nwani ya dekwe
4: Mwede asemba bebe
2: udi Apatesi na nwani Apatesi ni mwenye Onu mwenye abosu nwa Nwa mwenye wiki Ika krani
0: Adi adi adi adi
2: adi adi
0: Nanga
2: Oma ichi
0: Noma yama yi Grips
4: Kakra adi adi Sipe di kaka say Diyo baso di yibi Yawe chibi di
0: ya Nanga
4: Baburo nanka sano ekutuweshe
2: bo jamaa ba bo
4: bo bo fodi
2: ashia si
4: ya e wo fa
0: e no sukotesho
4: e munyum mi se ofora se na wo ye eda na se di obeba waji wo se he kwakwi kanel ba bo no bi de kan kan chere
0: ze ne ya kan ya
4: kan inti mi ni me wa ke de se no mi se fa umwa wo se he e go bibi wo no mo a uni mi se ba bru hu no aka wa kadi hu si sa aso se kan chere
0: wo wa kwa besoda
4: Ai.
0: Se jase.
4: Ya
0: de ba ya de kura no musa. Anya pito ase o.
4: O se ya ai ai.
0: Se jase.
4: O wa dai.
0: Se jase no ye ofie se jase o. Ano ye kwankwa ni ase no. Ani ya wa beso ankasa ankasa.
4: Abeso de se kura no na.
0: Obi ano ansa.
4: Obi tu abe to we no tu abe ye kura.
0: Na ko hobi.
4: Enti o de ekofu bi ekofu bi pa.
0: Okay. Eho na professors e chirombo brewo ho. Eho na friends say Bible scholars. Yi quotation papa. Ukuta kura ni mwenye uji kuteji
4: Chakwe
0: Swa humu enyasa mkitua kura Iti Babu no deye omua Omua suya no maja atuwa no mubo mbra
4: Ano kwa semu
0: Haa Ani ya wadu niya Wasa mpani yaka se Diye ba niye bon kontri we
2: Nye
0: diye ko
2: Diye
0: ko niye bon kontri we Nye diye ba Diye ba diye se wabe tu Haa na diye ko na Onua na nyonua Nemo diye ba diye ba oso Iti niya wu nubi dani humu zaya fufuro
4: Ano kwe
0: Haa Inshira 104.5 FM suni ya mabibu ya fwa transi na ene kesi biya beto ponsoa anuwa dini na kwa sini diya semnechi

0: ene ba ahe ene be duwa na naso anzano anana kwa odiga ane emre na eda so se unye enchiye vya same minu kwa chwese gini uwe gudi eno he
1: aye tiyo nana aye
0: aha echese gini uwe gudi eno kiso gudi adi ama anamra wa mwa bibi ya nisu amre di eno he bibi uomu di amre wa mwa suwe mwa
1: okay
0: eno mwa say no no say ko fa no ko hwem no so oh dia ne dia no say me ye ane ne to so biem adusia ba bia bre wan nie ma so hin say gudie ne no bi say no oh awu say ntampa na wu fa ba bia nyi kuma say mo o ko tikire busia no se ne bia na o be ka on be tie na gudie no kan ka kra kra mo mo a kire be ye di o mo hu a kire nyi mo me an ko ti tuni fo fo ma say mo da fa a kire en ku no because say busia ba ku mo no ama o ba nso wu a
1: Nche se
0: wa
1: fa fen kwan.
0: Fa
1: tra me kera se. Na che se wa wa nya die ni ye ana. Ya
0: nya die ni wa fom to. Eti e no ne kan se wa tu ko tie so na ye mu no. Sa na che. Aha. Ni aka ne so be pa wonu toto be ka obo ne awaye. O ka ada obo nya nkwa ana wu nya nkwa. E gire gya premium ni.
1: Okay.
0: Nti o ka mo na wa bu sio ka ta na na se wo yire mpo tia na mo. Aye ho adwuma. E ma wu nya nkwa mfa so wo se sin sei. U be wu na bi sio na sa be fiscal.
2: Eti na na se mura mu ana.
1: Eti na se se o bayi mo wo kasa wi a se se metie fo eso bebem na ya hwe de de beboa no ama wade ne ho ntika wo agina ye wusi gina ne sen se onya okodo no nka no onya nkwa na ebi se se se no wada roma o nya se me ka wa no asem na ma o sa hwe yi na wo mde hyehye wo ho a se kokin na bema wi a se no so baba ye no me foforo o
0: baba ye no me foforo ana ni prakwe wudu wa saa gudie no hone die akoye sunsun fofa betena gudie ni
1: ei
0: enti senka oba ni benya oba ni fere busie ni nkawo ni amun ko ba bi nko hwem sa ada se ba man tumi na ode ba ya ne kun agusio fo kun ne ba kan ho ana se tumi ti agudie ni fere di o ma ansa na omo amanye bi ana se omo wo ensem bi omo ne busia na kwatana se because that man of opportunity if a chilichiri aba other side the tuning that you are there can and now simple busiano or the by say tuning in tole busiana say maybe you're not good and quite innocent now tisa I want to let you see sir
1: and tisa say nana ocheche mweno ocheche mweno say bema na say akwa kofo juma fufuro kesi yekura aba tu
0: adia juma ufra aba adia juma ufra aba tisa ni pe uwa gudye ho atisa akwenya akonya man so kiebem na se afani ni mu sha so omo kunkun omo ho a na se akwa se akonya ni sibi ba bi no omo di gboje efi e kan konya no ano na oyin na ba ba di akonya so man ko gani akonya na na fe sha se oyin tira so ntie mi no na timi okọ na fo fra ba na timi okọ no sa na ya na tie cha sam ka se pa na odi abafi
1: se se na this was the far obi so ana watumi aka ana se ekwan ni se
0: ekwan ni de dɔso eh de abusua bia wa abusua pɛni abusua pɛni wukra e woni odi ade ɛwɔ ɛno an sɛ mfom so se na maye no krɛ ni yɛ nkwala asɛm agudie ni de ni na na de ma ano na se na ɔsi de ma ano no sɛ bia kwala ni ni sika ti mi yɛ sɛ me tena so akenten so ɛnna mma a mobisa me ma nka nokorɛ na asoɔden a mesan yɛyɛ ne sɛ mobɛbusa yɛ mpo no na wɔ sɛ meka nokorɛ no mesan tu nkwa akɔ obɛni
1: ɛkɔkatakyiri
0: tumi ne nso manka sɛ ɔmadi bɔne tiɛmiyɛo meyɛ se tumi ne mmra sɛ ne ɛbɛyɛ a mowerɛ